0: baik teh conong ka panawa.
1: Dah laras.
0: Aya ngabantuan panawa ai.
1: Berat.
0: Da yakin dia teh panawa nu hakna pi nagara Astina teh.
1: Dah laras.
0: Mugabogaan hakna Astina teh panawa aing ge yakin. Ngan ulah salempang aing ngabogaan tekad de kabelaan panawa sanajan aing aya di Purawa.
1: Dah,
0: geun teu ngira hawakuna aing nyangan kasempetan ya tapi keun ngabantuan panawa.
1: Kunaon ngalamun Ramadawa di onteun teu teu teu.
0: Sok rapentangkeun panah karena